0: Bobby Bo. Hey, human, and it's Yago, number 94.5 for Guy Joe Teregi, Okuni, neighbor up, or no guinea bo. Nifeni ne bo, even Basalo, Ibo, na Mba Nigeria, Babu, Katasi, and Gustate in Kayanonimia. Satabo says, Ebali, a Sato, no 1 September 4, 2026. Okula radi de neke no no kanke no no nozo porichi ndi ni ni borom na kwenti ndi ni bere mezi bere ndi ni ni ometa gasel nozo di chiche oge no e nefe mbu mwese kachuku gozile mwono nini anye chiago kaya wito kwe baya kwasi mwayo mwayo ife ni newe na adaba remijus chuku dozie na ibuje kwa logo upe kene nozo porichi nina mwakono hini ini na gana anya na anya the crown prince buze buchako ona mwezi fini ini kagase no de tizana mfe mana yonye no ni ilu ama na odoro mfe ito wa mwisi echia ime ini egia ona fwaga iche eno kusi disi afu mfe odoro kwa mfe ito wa mana nimi hini ni chine kewero onodo buwa unyo obunu ume ona aga na anya na anya nyana ngana batunu ukuro radide neke nono nine ndi na wakbo ndi na egege ndi na motife ndi mwa mpo chinti ninyo nsubu oye nine nesu nye Roban Radio 94.5 dalono doshine doshine the crown prince elo timere
1: nke kitu iche ino mga ime makado
0: bine ine moi
1: ime moi ino neke neche neke nisigi neke na kwene chine kinisi ndo bare diyo nine
0: eyo
1: na ndini na inje mwono
0: eyo
1: tata bukwa nukubos na wende uka Catholic tata kane me membe maka amumu bede amumu naidi aso abona ainga kupulia mbule mba maka ndi Catholic nine
0: kibizo
1: maka na onye na maro na Mary nobu na Mary sile oga asile no gatuli ime wakano na sobu mana ine kine chine kine isi ya na uluberisi wae kule tunya gabu ne ama ongwendoro onye tulime onye ngwa ya tulime blue virgin mana virgin mary bu onye blue virgin wae tulime chine ke ane kine kine isi virgin maria na se ane kine kiji wae kwele wae bulu bana fo negi wae bulu onye zopo tanku wanyi maka wabu na amuro jesus wabu na were kwele ama amu jesus ya buna ane kine chine ke wakatata ndo ka obote ka elote na amulu nuku mwanya chikujiwe wazo nyabu ya na kwa ark of the new covenant hame meka chibili kwa mwana suna kwa odin ayi bacha pia da uga adrozi mana amalu zi kaya lidozi na tata bu nuku bosu na Catholic world na
0: ndibudu
1: ndini ni mwana pwikwe na chine kwa fuma
0: mkebe zoku na idea so nchetubo chwa mwogi doshine nankime nankika ne mekole makivane mada wogu mtata bobosi ncheta World Physiotherapy Day bosi ndi mbati aro ndidi chichi ndi obolo ha ibatiga aro ndi wekusi delefa kachasi ndi akwarufa pungu rapungu nena mke afa na nife isisepo nseji webwako na nkafa abu ebwa chibido ebwazi nye wazi ihazi yare onodo ndi menwegasi ife ntubu obi ya cardiovascular disease ori obi na ndi akwarufa pungu na pungu ya bu stroke asi na iga pakene ife di niyama kwa onye di ndo onye aro di niku wale na choni ifo geme ni igo ya batabo asi na ndi okachamara gesu nila anye tata maka no mbosi obu no kwa afo obu na ubo chidi na onwa September di nabale asato keji echetia ewe simba na ige echetia no kaina ndi no nono wepa maka ada ama motu ndi madu na emezi na soko tu onye jegide nozo oda tupu ebu ndu no na ahuike obolo onwu onye jegide nozo oda ana ekuzi obu na ufu akwaru ya kponwona ama ihe kpatara ziri ya okazi njo slumpandai maobu nditi ana ju ona odi na nwezi onye mazi mgbe ihe meberi ya ka ona odi na nwezi onye arudi ojibu no ebe obu na apotaru onye jegide osokotu gosi onu mmiri mkwu agwu ya ka anyị sịrị anya sị mba na anyị na ndị ọkachamara n'ihe gbasara ya bụ physiotherapy ga-anọkọ na ụbọchị tata eji echeta ya bụ mmerụba emume kwa afọ ọbụla.
1: Ndị nọ n'ime moto wee nwụọ n'ime moto.
0: Ọ dịkwa egwu. Eche na ọka
1: n'anya moto. Mmadụ banye moto n'anya moto nọrọ ebe ahụ buru egwu.
0: Nkịtị
1: na-abụ. Mana ọ bụrụ nkịtị na ọnwụ ihe mere
0: na mmanya. Ya ka anyị chọ ka anyị chọpụta kere tata
1: n'oge. Na ihe nkata anụnwa bụ nnukwu nkata anaghị ege ntị ọfụma. Maka na slump and die anyị na-ekwu. A na-ekwu ọ na-adọ ọsịsọ na ntị. Mana ifu nsogbu na-ebutebe niile. Ịma na onye ọ naghị ege ntị maka na nke ịmarọ karịrị gị.
0: Ifu obere ka.
1: Ndị batọ onye ọbịa.
0: Nna ekwu anyị na-aga nọkọ tata. Kekime, afọ gị ga-aka gị mma n'ọnụ.
2: Ọrụ eze, good afternoon, sirs.
0: Ihe mana.
2: Aha m bụ Dr. Chiwoba Gilbert. Abụ m deputy director and OUC na Department of Physiotherapy at Enugu State University of University Teaching Hospital, Park Lane, Enugu.
1: Daalụ.
0: Ihe mana oyibo ahụ ekweghị mara nke ị na-eme. Emume Igbo ka anyị nọ. Ka mkpọchi ya ta ga-azụ maka ọ dị m ka ịpụwa go apụba na-ekwu ekwu aka.
1: Mana rapịa ka anyị anagide n'oge adịghị. Jide ebe ata ya mana ebe ata ata maka ọ bagie n'ọnụ.
0: Ọ dịgo ka ọ ya dị. Nna ekwu Chinwụba, Maazị Chinwụba, ife a bụ emume a na-echete emume a na-eme kwa afọ ọbụla. Kedu nwa ka o si dị sịa mkpa na-aga na-eme ya? Mana emechakwa ala ya dịka gasị na na-agba mmiri n'elu okwute.
2: Daalụ maka ajụjụ a. Ịma na ndị Igbo sị na ekwuche afụ ekwughị mere oke mana ekwuche anụ emeghị
0: anụghị
2: mere ụmụaka. Ya bụ na anyị dịka ndị nchekwa ọrụ ndị nchekwa anyị ga na-eme ka ọha mara ụzọ e ga-eji wee na-egbochikwa ụmụ ọhịa. Mana ihe ọ dịzi bụ ọya wa onye ọya agwara ka ọ dịzịala ime ihe agwara ya. So na kwa arọ anyị na-eme mmemme physiotherapy day bi 8 September. Oge dị ugbu a anyị na-agwa ọhanaeze akọwatara ọhanaeze ọya dị iche iche ọrụ ndị physiotherapy na-arụ n'nchekwa ọya. And na nke arọ a bụ dị ihe anyị chọrọ ịkọwa na eme nke ara bụ ọya obi na ọya ọkwara. So na ọ bụ ọya agwara ịnụrụ ihe agwara ya mee soro usoro ndụmọdụ anyị bụ ndị nchekwa
1: nyere ya
2: tinyeze ya n'ọrụ n'ọnwụ ike mịta mkpụrụ.
0: Mbụ na mbụ kekọgodola anyị ife gbasara ya bụ ọrịa obi. Maka o nwere ike kwuo cardiovascular disease ịmọgụ na ọ dago nnukwu ụda na ntị. Mana enwere enu emere na asụrụ ya n'okpukpu Igbo asụrụ ife ọbụbụ ọhịa obi dị iche iche. Ịkọwa kenela anyị ife maka ife niile kwụ na mgbachibido njikwa na mmezigharị ife dị n'ọrịa obi na ọrịa mkpọnwụ akwara ya bụ ọrịa akwara stroke.
2: Cardiovascular ihe ọ pụtara bụ obi na akwara ebe ọbara na-agagharị n'ahụ. Ma that cardiovascular disease bụ ọya obi ma akwara. N'ịbịa n'ime e nwere ọdụ ọtụtụ. E nwere hypertension, high blood pressure. E nwere heart attack. Heart attack bụ nke mmadụ na-emejegide n'obi ya akwụsị na ọ ya slump ya daa. E nwere stroke nke everybody ma bụ ọ bụ na ọbara agagharịcha na brain. Ọkpọwụza mee one side adịzịa weak ọ ya mee use wee. Then e nwere coronary artery disease nke a bụ ọkwara na supply heart akwara na-ebi ọbara n'obi. Owe nsogbu ewuza na akwara eme ebuje wuzo ọbara n'ihu na muscle ya so the heart will just pack up. Ewere arteriosclerosis ya nke a bụ ọbịa na akwara adịzịa hard like a hard pipe. O mee kwesị ọbara na-agacha ọfụma. Ihe a niile bụcha ihe na-akpatacha high blood pressure. Now, I don't know, heart attack, yeah, or now, yeah, who had that stroke. All these conditions are needable.